0: Hebrew turn a dokery. Hebrew very big, Hebrew man. Uno banozi. Nyo. Uno nozi. He sang yauji. Get him a mamma, mother he. And a half eggy. Becky, salve, in the way, coina. Roder be. Nizel no naki. Ono muja pataki. Bo, ono po, no muja. No ye. Ono pejakia. Be piare. Ora ribina rema.
1: Bon pak son robla eni obo son robla na gina boy fano atama wa yo de tama wa ge on jesu o hi o pia a na so pia na e won de bun bun tai do ke ri ge o na ja do o va de won agbon na no a mi mi wa fa to ni o e mi be ma ale bu kun ma le o bo ki adama ni John the Baptist o hi o na tai kike Jason Ovadi, I am not a posher boy, begging the Eric would not ever divide me. Enough comedy now, where we care, Jason a Kelsey, Marie, or not a Kelsey, Elizabeth. And you know that I do carry Mamma Gay or knock on me, Omo Juan, Susanobla, no act on my baby, Qua. A baby Johnny Gman, or now my turn I do carry mama. John, when we learn on him, you know, no ban him. Who learn on the seeing ya, Uji, or our Tony. And then I read B. Jason, no, they owe Hakari. Any, a person of Lana. And I will, your mama, mama, I mean, she, and I no. You show, oh, Hakari, the G, oh, son of life, oh, daddy, the he. Sasi egwa osonobla nanze ni ilweni kona kimi noma bishakia lejimari mare sabo nawo ne gwani mai ke hi kebi omlo kan fere noma se ri ton segbe nawo la be dokere onawo nu bi yin abi dokere ge ni weda ye de lolo ya keke onlo ri ma ni kebi ale bi dokere ni ele no pe jakia ni ene bo sonobla na tamao aye de pe ja kana buye no ire hi ora bi ma ara wo lo re kan eyin keke no jae ni na gbe buto na halu te ji ona pe ja ja bo ka no yi iko a ko vin na re ta e do kere boy hi ere ni ere ki Moses no re re ma fin re ma mi mi fa e gba fa na ta do kere e ge ni oni ma cho epiphany na re re jesu ma eni e ma ni ma le le on ke that all ki onefa no wa na re ni oni ze na na mi ge o hi on o re anu o a wa re ona gba hi o a si so no bla o ra lo ima ele niño ire kore ma niño na yo be ze du ra ilu ani no jani a wa le ma bo we ku du aja ma ni ni ma gba no e ire that ire ani jesu na e to bo ta ma eh wa ta no but when you say bo da make me ma lu inyo ni e bi an me je me na ba no wo ku je me an ta na e bo kin olo re ji ma mama sa bo agbe fana ta le boy roy tamama but my ira you de de kande e bi no na re bi ni are la bi ire de mi ru abi oto be joy e joy ye ni Nazareth that is gbo agbo ni bo kan de bu boy koko kan de e ni ma se mo de ni si po pare si pe va agbo de aram toy mi o gbe abai e ma ni le en so na go so bla olomi so na na jo no ka hin o to egypt e le ni na re gbe garun afo o ko ke fi jere o e le ni ki e biuki na so we ni e biuki e le na re fi jere o hi u pa na ri ke fi jere ma ke na re mi o fi jere a ri gbe le bo ni gbe na afo gbe ni o kan re gbe a na re mi umi efa nore yo umi efa kagbon re gbe osun lo gba ji re jagbon re ana ibo ta kido da ni eno to eni e bo san lo bla na yo ke mo re mama e je re de ko we ke o no bo oki mara ke iye ki jesu kristi e bo re yo ye bo ku to na ona se ni no ta ma ge o e ba ma poro le bi re gbe ke na si iye ko ge bi iye ki eso na na mi iye ki na akere ha je o de na re yutu bi e bare segbero to re wi e bi o re re gbe no jai na re kan o ya segbero to ni yon e bi e rai no na sa bo wanre u bo ke e si e no re wanre yes ani je christ na bi nazareth ora e ta mo mo ni ilu emina ye emina fe ke lu ye no ayi na re apu ke re apu ke e hi e na re gwa no emi e be ke onu wa ni ori na se ni no mu oni ani ye no re ka ni o se ba to ta je na re le re le ke e bo re don wa ni ka ka lu e ma ni iro re ja ma re re bi e mi bi no e tai e mi bi no tai bi u lu e ni ko e re gbe ma re kan e ni re tai gi we hi yo wo ma ni le gi me ka lu mi mi aba me e yo na aba me je me re ona gbon ona ke e bi no ki ai ni ma ye che ba na e look na e gbon na dokere no yi uno gba no ziva uno no zi isinya ogbo iva ona oi mi orita no kiri no ko meri udure ere no deka mo popo buduge mami jesu mami jesu e ma jo gbera ki ibo kitona tana ona kiri no ki rahun na ke no re ko amure no ma re mi amu popo gbe da go ge e ma ni oya e lebi e bo kare alu bi ke e ni o ke wi o ha yan bo bo jere agbo so ona o ze no na i he ba ko bi ri de so mo de ka ye ni o na ke ni o lo ni na re ne ko ke ke no yi o lo mo wa ma sa bo le na zo gbe ri ma pe ke o je bi ni me o ta do ke re na bo ni ilu emi ehe anya ojina ona ma tado kiri bo ile na ni ma aka e ho ma le bare ate ni ta na ye keke ebi Jesus Christ reye ye ona gbona bo ni bare ro ihan keke no ye ni ma re yi no yu re bo o ye ni re re o re o na pa sa bo mi o sa o ko ni re bo ma wo ta e de de na a e ta e fu ate mu re re kan Revo, or he even no, or he even no more and more sa saho nan nan masabo noni me fani edenokiki. Ona ina mebu roi sen edeno vadi mebu ti oni ilwemi oni ihi onya ujirote. Babu bakwene, ina kamere.

bụrụ ụwa anyị awụsaghị eme jerusalem ka etonata na dukere ri onye ụwa ejimana tonata na erisa eduza anikere egbe oyi esambelakolas redio omena tonata na dukere eduza ndaka eke mere ta dị ụnụgba ilu ebe ịnọzi ịhanya uje ọmahị ya elena nyi na ha ụtọ tarukere mi kata onye bi na oyima egbe onwe ọnụ ọbụsụ nụgba na ọma uche gbe okwu ọgbụ onye mee tadukere bisa ebore egbe omena tadukere bisa ebi mani krisi akadịkarị bebe ihe keke odenọrọ rị ha ọ na ke ilu eri keke ọnụ ilu eri kpọzi eye ịha anya uje ọbara atụta anyị na ọlụ eri ọzi ha anya uje na nwanwụ jena mụ nọitara ya ọ naghị oloki jesu kristi ihe kọị ihe ki jesu kristi nọrọ ebere ya olo ye rejiwa ndị ihe kọị rere gbe olo nọ nọrọ ihe bagụ ti okwe asụfu ọnụ rụrụ ihe na mụke chọta ya na eriri keke naọzọ igbere nwa ma dagị nọrọ ihe olo keke ihe nụ mama ya daghị ya ụra dị esori ụra ya are dịka ụwa ọ ka gbọ ọsọ na ọma ma ị eni ene obosonobla na ịmụ ma lụọ oyi dimi eke oyi tara gị ebi edekete ekeza kaịtara lụ iye ebe ekeza katọlika na ele narị igbe anyị oge ma lụọ mara lụọ enyi gee anyị na ire ha lụọ n'enyi na ọ na-ahị na ọ ma-ahị enyoghị ụka ehi ihe ọ na-eji esu kristi na ihe na onye ọ na-agbụna